0: mhlambe ena ngibe ngimqalela uma esizosijoyina kuleyo part ngenzela ukuthi mhlambe singabi nayo igap ekuthenini mhlambe umuntu ngoba esikhathi esiningi kuye kungakhulumeki ngale ndlela engisisukhuluma ngayo because ngumuntu osebenza ngabazalwane
1: yabona
0: subuyile eQueen Nocturne
2: ngiwile ngishoshwa network
0: okay buzile umbuzo
2: ngiyozwela kodwa bengithi uzoqala uqale
0: okay ngomuntu osebenza nabazalwane ngingaba namalunga ibandla
1: twin
0: bako forever
1: yes.
0: And also ngidila kakhulu nomama nabo inzala abantu ekunzima ukudila nabo so idaba ke mawusubuza ukuthi how do we navigate i challenge ilengisho ukuthi ne uma umuntu ethuli engasho ngento emhlukumezayo awuzukwazi wena ukuthi umsiza kanjani so it's the biggest challenge ingakuthi masikhulume ngathi ngaphinde siqhubeze na next week siqhubeze next la ekuthenini mhlawumbe ake sibheke siyikhulume siyisho lento ize izwakale uma ingazwakali siphikisane size siphinde siyibheke maside okuthi wena othulayo uma kwenziwa kuwena into awuyona ni abuser wena kosoloko sibheka laba benzayo abareactayo kuba nabo bareactiswa nabo into zabo ama trauma i response yabo ba responda ngama traumas ababadlula kuona but wena ke sekwenziwa kuwena uyayizwa le tikhlungu yini lezi dali ukuthi uthule ungayikhulumi sekwaba nama awarenesses eminyaka emingaki eminyako nayo wena manje njoba siba ngakathi uma una 40 then it means awu 40 asenzeka kuwena la ena ama colonizers ayikhlukumeza ngayo why wena angafiki kuwena ukuthi you need to break this and not be part of it and not be silent about it yabona so ngicabanga ukuthi indlela ke ukuthi navigate iyona le ukuthi siqale manje silongisele ukuthi ena wena othuli njengamanje sengi focus ekubona mina uthulelani into oyibona ukuthi mhlungu uma ngabe ufuna ukwenza into nomuntu uthulelani ungasho uthi nemfethu ngiyayithanda le part kodwa le angiyithandi ngithanda le yini edala ukuthi kuthuleke uyabo manje ke inzima ke lengishoyo ngoba iqiniso ilona lelingafunakala emhlabeni mawukhuluma iqiniso nje awuyena umuntu ozothandwa balwazi ukuthi la emhlabeni uma uzophila awuyena umuntu ofanele ucabanga ukuthi uzothandwa wonke umuntu yabona and falume kuleyo nto ena okholelwa kuyona noyibonayo futhi ukuthi right ukuthi mawuyenze so ukulekelela mina sengalekelela laba ngempela abafunayo ukubona ushitsho ngoba size sidikibala nathi sizama ukuqhamuka nama concepts azosiza sidikiba into yokuthi kuyafana uzokhuluma nomuntu aphinde futhi angadinelwe wena awaba azimanga akazufike awakafiki la siyakhona uma akazufike ku level where uyalekelela bese kulenywa wena
1: hey yeah and I think that's one thing eyenza abantu abaningi bathule ndlovukazi bangasho lutho because uyazi ukuthi ngizothi ngithi ngiyalekelela bese ibuya ngami sekuyimina sokugaxele sekuyimina osengene shi akasazi ukuthi uzophuma kanjani you know otherwise kodwa bengenzani naye lo kade ethi uyamlekelela usethule kwayena ayiseke into ayenzayo kwayena kodwa bekulekelelwa yena you know
0: exactly
1: but so
0: unfortunately injalo until si remove leyo cap I think ina impilo yoba khona uqala kuba khona uqala ukubonakala njengabantu abaphilayo so uqala ukubonakala njengabantu ngempela abayenza labantu because ayikho lento yokuthi enough usungathula isikhathi side kangaka usuwazi ukuthi ene mawukhuluma umehluko kuba khona yabo kunezimo nje oyibonayo fana nalento khona inkinga esisanayo nje incane sadila nayo ngala ekuthi umzali ube uyena futhi ithingani abuser yena umzali iphindi abuse indawo ehlala kuyona lakho abantu abahlala kuyona njengomtshontsha njengokushaya mhlawumbe ushaya amantombazana noma ithanda amantombazana noma imithisa abantu bawonke la endaweni bese kube wena umzali ozogona yabona ukuthi kunzima kanjani uqala

this elijenga restore. Ngoba senzele ukuthi abantu bakithi siyazi ukuthi abekho awe msakazi ngokuthi kuyiqala lokho kufanele sibacathulise sibafundise ukuze kuthi noma sekwenzeka kuthiwa sekufika la kuthiwa kya enforce wakhona sebenikezwa lamalokhuzana

sikuthola konke sikuthola konke enaleni uyaphiliswa ngazo zonke indlela uphiliswa through ukulalela lona nomsakazo ozwayo uyaphila ngokusebenzisa ama products uyaphila ngokuthi nje ulalele inkosi somnala ukuthi thini uyaphila ngomculo wasenaleni uyaphila even nangomshini Wabona nje ukuthi konke kuyinala impela ngoba siphila khona ezweni lenala ngizogijima ke ngiye lapha yaku Facebook sibone ukuthi ke obani abathi bahleli nami Alright siyambona ke uMzoko SA uthi ke yena enaleni siyaphila khona simbone ke ukhangisela zwana ukhona afanana nkosi siyambona uthi ke enaleni manje nje sihleli nawe kuze kushaye lelo hora konke kuhle nemndeni yethu ngisophongola siyabingelela lapho ke ophongola uma sikonke okuhle uthi yena enaleni mabaya kakhulu ngihleli nawe nawe 36 Philip Frame Jacobs konke kuhle ngathi konke kuhle lapho ke we masi Elizabeth maphila uthi ke yena ngiyabingelela enaleni ngihleli nawe ku Facebook ngisempumalanga eWitbank kodwa niyaphila lapho ke empumalanga we mam Elizabeth Mamkhangisele Zwane siyamthola naye ke uthi uhleli nathi lapho yana ku Facebook uthi ke wangena ngegiya eliphezulu mina ungibusisa alright okay uthi ke mina ungibusisa uma usukhuleka uxosha amadimoni ashe ngiyakuzwa mina impela thanks Konke kuhle sekonfesa lapha ya umama ukhangisile Themsile kwenala Thembu inala naye ke ukhona ku 88.3 FM uthi ke ngisempangeni ngiphila ngendlela yobunala Emmanuel Nene ukhona naye use Waterloo

because ngafana amanye amakhosi kugija uthole lisho kamashi kuduka bedelile igama lami nguphilisiwa amakhanya phakathi kwefolo nembumbulo kushuthi mina ngihlala nosisi wami ingakhe nje indlu khona egcekeki yena ke usebenzise zabazali kushuthi ngangi off ngalelo langa sizwe ingane ikhala indlela engaqondakali ngashiya yonke into engangiyenza nami siphuthuma kule ndlu yale ngane layilele khona ingane mesiyifica ithuli jamile ikhale nje lokukhala esiyayethe batatazeleke ekhaya ke abafuni izule nalo ngoba la endlini yomana ngase ngashawa khona kushuthi ingane bathi ayiqukulwekiswe khona endlini kamaleyo hayi ngithi mina ayibuo.

ngijabule ukuthi ngena kule ndlu kama engashawa kuyona ngagula 2 weeks ake ngiculele izingoma ngiqukisele ngane sebangibukela manje ngithi kameni ukufonela abayimoto nina zolunga nami nesibindi angisabi lokugula kwale ngane ngijabule ukuthi ngizocula lezi ngoma lezi engashayelwa zona ngiqule ngilandelise ngilandelisa ngijabule nama fake product amakhona kangade nginatho plate lengwathengile na yonke inhlobo ngiphosisi ngane ngiqine ijamile nje ayisho ukuthi bafuna ukukhala laba ngithi engaba ngumsindo manje kusokugcala abantu mina ngiyazi ukuthi ubaba uyashela ukuthi izolenala ama fake product akhethi bala lamuntu noma ungalithandi wena kodwa uzokusiza khulume ngibize ngelo sisasenale ngibize ngibone lokuthola ikhlwashana ngibone kulala ngithi mina ngiyabona ingane masilala izophaphamisa iright lengane anginalivalo nje nokuncane awu sibona ingane hawu isifuna ifoni yayo ingane hawu ngithi mina senginjani manje ithawu uyasengcono ikhumbulene ingane yayo bisingasazili lutho kwale ngane nengane yayo isiyakala manje iyabona ukuthi khona into eyenzakalayo la kunini hayi sijabuleke bajabuleke labaqala ukuthi hawu besingazina nokuthi kanti off ngithi mina ngi off isuswe lesililo sale ngane kaze inkozulu kwakukhala ongijeya ayeka yonke into ebengiyenza hayike iphile ingane bese ziyafika ke lezi moto bese beyibizile phela ngoba kuthiwe kufinakala le ngane idididi kuye enyangeni ngoba ayikwazi ukunyakaza phela manje i-12 kodwa lezi moto zathi mase zima la eminyango sezizothatha le ngane phela isingane sigxoxeka indaba siyayalisa endlini kusuka yena usisi wami lo athe wena ngani bazothinda abantu sibashisa imisebenzi yakho basithi uyakhula sikhulisa wena bathi mina ayibo izobatshela phela le ngane ukuthi sizwe yini ingathi siluleme athi ayi sikhulisa wena bula angayiboni ingane engibuka futhi yayetha bathi we benzela ukuthi ingane ingaphakama ugcobo likababa phela ngoba lilethwe yimini ngayibuka le ngane iphinda phansi ithi futhi ithi kusofa bafika labantu la bathi awusengijani manje.

0: Yabona isikhathi ngoba simika nje njengamanje sizokhithima lesizo yona i-teaching ama clips nje akhona esasi iwathola bukhoma lapha yana kuyona inkonzo yamadoda so mina lethi kusenithi siyaprodusana sikhumbuzisane ke bakithi ukuthi ama products akhona ayatholakala ezitolo umuntu akangahlali engenayo i-product uyamuzwa lapha yana umama uchamane owayifike lapha ku face uthi iy'manga ezenzakalile empilweni yakhe bese ngiyayibuza ukuthi umuntu usithola kanjani isibindi sokuthi adelele umuntu owumnala sokuthi adelele umuntu osebenzisa ama-product asenaleni noma ngathiwa usiyena umnala noma ngathiwa awumazi ngisho ukumazi uKing somnala kodwa uma usebenzisa ama-World of Plenty products usukwaphetha amandla enkosi somnala abantu basuke besebhadini abathi nje zosebenzisa nje leli gama lasezweni basuke basebhadini yamazi umuntu azigubhela umgodi yena make nje waphambana nomuntu owasukela umuntu osebenzisa ama-faith products wasukela umuntu obiza uNkulunkulu wasenaleli yey ya injalo ke njengamanje sokhijima ke sizwe yona ke ama yona i-teaching so thi masibuya sibuya nazo ke izitolo sithi masizovala umsakazo wethu sivala ngayo umdanso nomculo omnandi kakhulu ngoba sibheke kuyona i-Night of Plenty.
1: Champion of abundance and catalyst of the

ilaleni sibonge kakhulu emadodeli namhlanje ngenkonzo yabo especially ake sishayele izandla nje siyabonga madodana amakhulu siyahlala phansi ke kule nkonzo yalamhlanje la ngithe madodana amakhulu sengithi ngiprepareile engase ngikhulumekile kwashintsha nje sengila recently ngaba nesikhathi sokuresearcha njengomuntu othanda i-knowledge and then ngiselapha kwa-contentai engikhulume ngalesi silwane engisanda ukufunda ngaso kule nsuku ukuthi indoda ingwenya uma uyindoda nje ufanele ube ingwenya indoda yini uma uyindoda fanele ube yini ingwenya imaholoholo uyayibona ukuthi ayicwathile indoda injani imaholoholo. But before ngikhuluma ngengwenya ke ngikhulume ngegama lami elinye elingalazilela bajwayele ukuzwa abahlondelela mkhulu mngane ama ngibiza ngengwenya kwengwenya uzonika ifiso lamhlanje ukuqhamuka kulelo gama lokuba ingwenya. Igama-ke lokuthi ngingwenya iqhamuka ekuthelile-ke ingwenya isilwane esicalculatayo si-very accurate. So amadoda amaningi ajwayele ukuza kimi angaphezu la special abefundisi uma bexawe iy'nkinga emabandleni esezibamela abangasazi baphumelele bese beza kimi abanye ezomjolo ezinye ezamabandla njenjenje. Kodwa this particular story la ngiqanjwa khona ngongwenya kwakunomngane wami-ke nam shuthi la esontweni wayesegaxile kushuthi-ke kwakunosisi osisi ahlekisana nabo la esontweni manje kukhona lo wasefaka amazipho kakhulu amnikeza imoto yakhe ahambe ngayo enomuzi imxila ngempela. Manje ubishop uyabona ukuthi heyi uzonaka ngaphela kanti le nto yethu ibise phansi kwekhwapha usisi usefuna ivele esivumele mthi into yethu phansi kwekhwapha manje ezikinike ngikhulume true story njalo la angikhulumi nganekwane angizami ukuhlekisa. So manje lo sisi lo uyanikela la esontweni okwesibili ile moto okwesithathu available la uba so ufuna-ke izeluleko umfazi uma engayithola endawo uzochitheka umshado uchitheka ibanzi. So uza kimi-ke njengomuntu esazana lekude ndoda awungisisi uzophunyuka kanjani bese ngithi mnaye kulungela anginika ithuba ngicabanga kodwa ngizokuphunyula bese-ke ngilithole iqhinga ngimbize-ke sixoxe. Hhayi uyazi mngane wami izinjani uzothi uma ungabe ususenkonzweni sekwehla umoya sebekhala abantu ubuse uthi baba ngabe uzukhuluma nami ngizokwenza konke okushoyo. Uma beqeda abantu kuphuma emoyeni ubalinde bethi mase bephansi bazalwane uNkulunkulu ukhuluma nami safanele ngiyoyibuka ezinye iy'nqumo engizozenza nanama ngiyithandi. Nathi-ke uthi-ke uma usuthole ithuba usuthi akakulinde usacela nje 7 days ukuyothandaza akulinde lo sisi ngoba manje lokho akuhlohle usho ukuthi kule nto uNkulunkulu ayiphume namhlanje usayozisisa kahle bese ubuya kuye kumcela wena hayi sisi njengoba ngasho ebandlele ukuthi-ke khona izinto uNkulunkulu ayikhuluma nami. Indaba eyikhulunywe la uNkulunkulu wathi uNkulunkulu asihlukane nawe uma ngahlukani nawe kusokufa kuchithe-ke nebandla sishe sokwini. Manje sekade ngiyothandaza nje bengincenga uNkulunkulu ngoba ngiyakuthanda ngale yakwethu angazi kezinja bahlukana kanjalo-ke kwamnandi kanjalo-ke wabuya kwazi ukuthi hayi kwingwenya mngani wami ingwenya sebenzile le nto liqhamuka lapho-ke igama lani lengwenya. Namhlanje-ke ngicela wonke umuntu akangibe izimo somna akangibize ngongwenya ngayonke indoda namhlanje yini indoda yini ingwenya-ke into engihlekisa ngayo interesting things engizi-observe ngengwenya okokuqala nje ingwenya ihlale emanzini kodwa ungayekusho ukuthi ihlale emanzini ilesikhumba esimaholoholo mobuwa zonke iy'lwane ey'hlala emanzini iy'linga zisinesikhumba esishibilikayo ziklini njengofishi kodwa ingwenya yesinye ngathi yilo.

njengalazi lo msixobo simuntu kulena libona ingwe imaholoholo nje futhi ayinayo into e-attractive kodwa inani inamandla ingwe so ngifuna namhlanje na-ke esibuke lezi zinto nje mhlawumbe zizoba u-7 nengwenya engifuna ukuthi-ke sithathe isifundo kusona thina njengami njengamadoda asiqale ngokuthi impilo yendoda izimo yezo madoda impilo enjani izimo impilo yethu singamadoda especially kwengisuke esiphila kuso kulukhulu khona ilwane nje impilo engicala ukuthi sivumelane ukuthi siyizona thina madoda ukuze uma besibiza ngazo e-South Africa sikwazi ukuyi-understanda ngoba iningi leli liyalwa uma libizwa ngezisha kalivele nezisha yini why abantu besifazane banibize ngenjana umuntu wesifazane akekho okugala indoda eyodwa okuwabiza amadoda ngezinja uma eke wagala indoda wayiqoma nje mhlawumbe siwele emncane washada nayo wakhula wakhe ifemeli naye akakwazi ukuyibona indoda uthi yini uyazi indaba ngayibona ngoba lo baxhulisa bonke lo iport yakhe ye-USB engenwa wonke ama-USB kungele balulangeza ukuthi ngikhulume namadoda liyayazi i-USB le yekhompyutha amadoda ufike uxabane yakhe i-USB ayifake kwi-port yekhompyutha afike nonalo afake yakhe afike izinja ukuthi ngo-February zesifazane ziyaxhulwa nje lawo emva ufike enye ixhume nenye ixhume nenye ixhume ithulule ixhume uyayibolizele abadlane bamadoda ahlukene yingakho ke bethi lizinja kusho ukuthi bona bayizinjakazi ma uzonke umuntu wesifazane ethi indoda yinja kusho ukuthi kade ngangixhumisa izinja kuthiwa ziyaphila ngoba zizonke zihlanganyela ili inja eyodwa ayikwazi ukuphinga izinja ingekho injakazi lingethukeki umuntu besifazane ukunikisa mbulo akekho cela hambe niyibheka na lokho umuntu omuntu wesifazane ebiza amadoda kezinja uwazela after izinja umuntu wesifazane ufanele umbalekele uma uyindoda uthi wonke amadoda ayefana akabona ukuthi wayithukayo kusho ukuthi uma ewazi ukuthi ayefana ungamphikisi ngoba kusho ukuthi ulale nale wayibona yamnqulela nale yamnqulela nale yamlimaza ngendlela efana nale yenza into efanayo so wathestile ukuthi yena sekwatheste wonke amadoda emhlabeni ayefana ayizinja uyazi ukuthi kwabanjwa nenye yaqhubeka naye losebanjwa ukuthi kade efihlile wathi ukhethe mina nje udale awuhambe wena mfowethu indoda engasileke leyo indoda esile lobanga ukuthi intombazane ikujoleleni uyayala ngaphandle wena uma ibeivumelele ukuthi siyantshontshelayo yale nawe mayale wendoda yayo nawe male ngoba lokhu akwenze nawe uzokwenza futhi labanye senawe ukuthula ey'ngwenyeni so asibambele into yokuqala yenje yokuthi ifake i-USB yayo la uhambe ngena wonke ama-USB omphakathi okwesibili ngenje iphoyisa lekhaya inje iphoyisa nje lasekhaya elihle eligude usani ukuthatha into ey'khulunywa ngenje angathi zimbi inja nje isilwane esiloyali esiyiphoyisa lekhaya siyi-alamu yekhaya siyi-security yekhaya uma abantu besifazane bekufanisa lenja umuntu wesilisa azi ukuthi bathi une-character yenja inja-ke uma ilambile ingadla noma yini ayicomplaini uma ifica ukudla kusepulateni yandla uma ilambile ifake isuisa uma ngabe ifica ukudla amadodozo lawakho iyadla futhi iphele inja inja iyakwazi ukuklina izinto ey'bolile ebezingaletha ukugula emphakathini iyi-scavenger kodwa inja yadla ukudla kunobhelebhele nokhala soqothuka iy'boya iphele amadoda amaningi adla izinto ezingadle waqothuka ubudoda kuphelile nya njalo uma kuyolala ubikwe ikhanda uboya buqothukile udla into ey'ngadliwa indoda ukuthola engwenyeni ingwenya uzonifundisa ukuthi ingwenya idla kanje sazongela sakhuluma ngenja njengaje khona into efanayo kwingwenya nenje inja iyakwazi ukuzipholisa inja ngayijuluka ingwenya ngayijuluka inje iyakwazi ukuyiqhula alibaleli la ifike ukuthi iyasipholisa ngaphakathi ingwenya inama-exidi njalo amaningi ngaphakathi ukugaya ishinsimbi engene ngaphakathi ingwenya inesikhumba esilukhuni inja kunenyama elikhulu because inja is built to be tough kade ngisekhaya ngivakashe lapha engakhulela khona la esake sashaya khona inja siyishaya ngembazo sahamba sawuyilahle nje ifile kwabanda nje inje inja uma ufuna ukuyibulala kahle ubeyibulala ehlobo noma kuyigqibe kwanede kwabantu ebusuku ngabo-3 ekuseni inja uma uyibulele emini yavuka omngcono uma ufuna ukuyibulala indla ibulale ngabo-3 ekuseni

Khange ngicela uzongisiza ngakhumuzi kababa. Indodana yami yakhumuzi wami. Mina ngakhumuzi kababa ake ngixoxele ihlaya. Ubaba wami before ashona wangibiza wayese engichazela ukuthi hayi odokotela bathe bethwe i-cancer biza ukuthi radical cancer ngeke saphila bathe uzophila only 3 months. Mene nhlanhla. Biza watisilethe iy'ngane zethu zonke siyibone. Yena wasenginikeza inyawo esethi-ke wena ushiya ukuthi uhole ini umuzi wami. Uma liphula lizokwakha lapha okhomba indawo ezokwakha kuyo. Okhomba ithula, okhomba ukuthi iy'nkomo ezomnqoba zikuphi iy'mbuzi zothathwaphi. Lapho mina ngimfundisa ngingeli inhle. Okay, angibizeke ngangifike ngihamba nomambata sayiqomalela nje esibhedlela. Athi angifike nomambata sizobhala umlando ngalana. Hawu mina ngagijima ngaye kuyo kodwa sisiyekele leso sikho. Heyi, lokhu ashona ubaba sahamba lapho. Iphupha ngakhile ekhaya, iphupha ngilimile ekhaya. Njengoba kade ngibona ngekhaya nje, bengihambiswe ukuthi ngihlushwele amaphupha. Untoko sasingakashadi naye, ethi Jesus le ngaleso sikhathi. Jesus le ngihamba ngedimona ngithi, ngizongitshela umbhedo. Kaya-ke mina ngiyenze la. Let me teach you something. Till this year, I think qale nasitshela. I thought people who doesn't know my father sending me messages. Egcina-ke ngisukumisile ithi yethiwe lapha kucolo kwami bakhulu kwafika ubaba wami wathi kulo muntu uthi uphi umuzi wakhe. Ngiyakhumbula siyenkandla sewakho umuzi. Ubaba wafika komunye umuntu wathi ngeze nje kuthiwa uqhosha wakho umuzi lapho kodwa ngikwazi ba umzimi aze angitshela. Wathi soke sibone. Kwenzekani iprojekthi eyisukuma ezoba li-10 bedroom wahlakazeka ibandla wabheda yonke into. Wabuya manje wathi uma enganakhelo wami umuzi. Yabona ngakhe khona ukwacebe khulu. Ubaba wami wathi ungalokhothi ngane uyohlala ngasekhabonela lo mfazi kube ingane zakho kuyona ukuthiwa iy'ngane zakwambatha ngeke kube iy'ngane zakho uyothula uyinxelebana yendoda. Wathi njengoba ephelelwa iy'ndawo zesonto iy'nto zakhe hambe hambe hambe hambe uyoze nami ngiyantanta la nginawo umuzi. Kumbuthi wayetheni? Wayethe mina masikhele his name. Now as we grow madoda siphuma la kwi-Christianity asiphuphuthekise siyazivuleka amehlo. Khona ezinye izinto ezokushaya uyibona impilo usumdala ukuthi eyi into yokuqala kufanele ube ngiyo. Funda ukuba yindoda ungalokothi utetese umuntu wesifazane ofuna ukumenza umfazi ngoba nagalale nakuteteya kutetemiswana akhohliswa amafoto namavidio abantu abawashutayo ngelanga kuhlale kusekuseni kungalela ungethuswa lokho indoda wamkhalisa ukuthi nomfazi besafike ngakhuluma. Uma umfazi uma ekhulumisa thatha umoya noma ube nentombi ecebuyo. Uma wena njengendoda ungachami ebusuku ujabule nomuntu wakho 21 days in a month, ama-chances akho awu-90% ukuthi uzobaleka. Prostate cancer, bacabangelini amadoda athi mayithi 50 prostate cancer. Mina ngiyakutshela, ngiyakhile mina imizi yabefundisi. Ma bengiphikisa futhi uzobatshela ukhona omunye. Udumele lo futhi uma ngingamusho nashayeka phansi. Unabafazi abawu-3 kodwa ibandla lazo yedwa. Oyedwa uphethe ibandla lakhe. Ibandla lazi ukuthi wa ufake iringi lokhu bethi ibandla lonkosazozi wathi iphi indoda kamasibalibali kodwa ngiyazi nami lingakhohliswa madoda bafazi ngiyafuna ngitshani ayikho into esiyifuna-ke njengokuthula uyazibona izinto ziyabheda ngangolisaka ukukhuluma thina madoda sifuna ukuthula kini. Secondly thina sifuna lesilosele iy'nhlosi ngoba uma ngihlukana noxaba kade sibanga lapha namadoda sibanga nangapha nasemsebenzini abantu bengithula fanele uma ngingena kwami ngazi sengizothola ukuthula. Oh, hayi mina ngeke mina ngisengangqumanga ngingihlale nomfazi okhulumayo onamanishinishi ngcono ngimvakashela uma ngizeuthi yasuka nento yami odwa ngiyakhona fike sishaye isilwane lezi sishaye sengiyahamba ubele muzi. Ungagalelwa ukuseva umfazi, galelwa ukuba uphathela nomfazi liseve ivision yakini ukuthi ufuna ukuyapha ufuna ukwenza. Sisitoma uma ingenjani kuyena umfazi wakho umfazi mhlawumbe kodwa kuyena wakho umuntu wesifazane balinga abantu besifazane leli nyanga futhi uma ufuna isex hambe uyitholele ngaphandle ungathatha umuntu ngoba thina amaphutha esawenza uma singena esithenjeni sawona yonke into ubonise ukwazi khona umfazi lokhu futhi uma indoda ungaqhutshwa ukuthanda akho into eyizane isilima njengothanda noma umuntu wesifazane futhi qhutshwa ukuthanda vula umqondo into-ke uma uyindoda ngesidiscipline beyon purpose uma ulalela ungalaleli kade ulalela by chance kuzokhulwa nini khona futhi esontweni wawandizola esontweni kumanje khona esontweni kahle kwalaleli igama ukuthi yibandla lantshontsha kuthina madoda igama lethu kodwa kwenzeka i-vice versa igama elithi yibandla lisho ukuhlangana kwamadoda ihlangane amadoda la uma amadoda ehlangene sho phansi kwesihlahla kuthiwa yini yibandla uma kushoniwe lakuhleli khona amadoda ewodwa abafazi bengapha kuthiwa uma uhambisa khona.

0: umshado wakho nenkinga ngizowulungisa. Ubalekelo wesifazana ubuphila na ngizombuyisa. Ubalekelo indoda ubabuye ngana kayondla ingane hey uzoyondla wemntanami. Nanto uhambo lungcwele ngifuna abantu abathi umprofethi ngivalekile. Ngizokuvula mntanami naye ingelosi yamanzi engihamba nayo. Naye ingelosi ephathe isibhakabhaka ngesandla sayo. Ephathe iy'nkanyezi ngesandla sayo. Naye ingelosi yokuphakamiswa kwabantu. Ngifuna umuntu othi ubekade nesigodlo kodwa kusangene umuntu ngiyokuvula. Ngifuna umuntu othi umprofethi ngisiyoni kodwa kwenzeki umoya angigijime emoyeni ngizovula. Bolosihlanu. Sihlanganethwe kwini emansela number 110. Lalela ke hlobo sami. Kuthiwa anginenzela ispecial ngoba uJehova ungikhombisile ukuthi kunabantu abakhalayo abathi umprofethi u-1200 bengifisa ukuya kodwa nginawo. Nasi special ngifuna abantu abawu-59 wabantu. Shoshisa mntanami. Nasi special sika 700 rand. Phatha 700. Gqoka iy'mpahla zimhlophe. Phatha iy'mpahla zokushintsha. Bese ungenzela kanje. Uphathe ushukela o-brown. Ngithena ngicela ungiphathela ushukela o-brown. Ulosihlanu lwemhlola, ulosihlanu lwey'manga. Phathe ushukela noma omncane o-brown. Bese uphathe umthombo omncane. Ushukela o-brown nomthombo omncane. Nomnikelo wakhona u-700 rand. Ngikwenzela ispecial. Ngikwenzela ispecial. Ngikwenzela ispecial. Amabhasi akhona. Amabhasi azobe emahala. Phuthuma mlaleli, phuthuma. Phuthuma. Uphatha usuka lo brown. Uphatha umthombo omncane. Gqoke iy'mpahla zibe mhlophe mntanami. Ayibe khona into emhlophe ey'mpahleni oyigqokile. Jehova kubusise. Jehova kuphumelelise. Senda njengamanje igama lakho. Usho ukuthi umprofethi ngibekele indawo ngizobe ngikhona. Ngifuna uyongigeza mprofethi. Ngifuna uyovula inhlanhla yami mprofethi. Senda njengamanje. Senda uWhatsApp. Ngifuna ukubhalisa igama lakho manje. Senda ku 076 66 48 11 4 076 66 48 11 4 Napo bofakazi. Kwenzakalene kwena?
1: Bengingenayo imali yokuza la. Ukungenela lo msebenzi wanamhlanje kodwa ngacela ngathi ngicela ukuba nemali ukuze ngikwazi ukungenela le msebenzi ngoba edlule eka January yangiphutha ngingenamali kodwa ngathatha 2 rand ngahamba ngayodlala u 3 numbers ngawina u 5000 ingakho ngithi ngiyabonga kwingelo sika mavula kuvaliwe. Amen.
0: Ubokade ungenayo imali kodwa wakholelwa kulolu hambo lwasempophomeni. Wase uthatha u2 rand wayoyidlalela. Wasofika uwina 5000.
1: Yebo baba u6000 kahle kahle.
0: 6000.
1: Yebo. Mhm. Bekubo u6000 ngangithola ngithola inamba embili nebonus kwaphuma u6000 ngo2 rand.
0: Ishale nezandla udlale ngo Udlale ngo 2 rand.
1: Yebo baba kunjalo.
0: U 2 rand wakunikeza 6000.
1: Yebo baba kunjalo.
0: Ongathini komunye umuntu ukumkhuthaza ekukholelweni ogcobeni lo prophet.
1: Ngingathi nje akakholwe ukuthi ugcobulwa la ekhaya luyasebenza. Futhi aqikelele ukwenza izinsebenzo zonke ayilandele azenza iziqede ngoba ngikhumbula kahle

0: wabo wathi uma siqeda lensebenzo soyibona imhlolo uNkulunkulu awusenzela yona.
1: Ubukhona ngesonto kwinkonzo yesonto?
0: Bengingekho bengisebenza baba.
1: Shalele sanja siyabonga. Baba wami ingicela usondela ngapha baba wami. Yeah baba wami yini oyibongayo ngaphansi kwengelosi kadokotela uNgema uMavula kuvaliwe.
2: Ngimbonga dokotela. Ezokushuka 2017 ndizamazama nemali zami ukuthi masiphume singaphume. Umama wasekhaya waye wathola amanamba walapha ngokubona e-TV waye wafonela apha. Kuthe ngaleli langa efonele apha kwabe kungena i-message from kulaa ndawo apho ndandihlenwe khona imali zam uba mandisubmithe izinto zam, yatsho yaphuma imali ngokukhawuleza. Ndaye ndafika apha wandixelela wena ukuthi akusokuphela kwayo laa mali, isekhona elandelayo. Ngokwenene yaphuma enye imali futhi le ephumileyo ke ngoku kule nyanga ezi-2 ezidlulileyo yile nto ndenzathenga iteksi.
1: Wathenga iteksi
2: Quantum?
1: Iquantum
2: baba. Ndithenge iquantum and ndifumene imeseji futhi ethi kwaSARS isekhona enye imali ezawuphuma.
1: Hayi bo, kothiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma.
2: Isezawuphuma. Ndithuba ke ngeli gcobo lalapha ekhaya awumavula kuvaliwe uyasebenza bantakwethu. Themba yenza iinsebenzo zalapha ngendlela okuthiwa wenze ngayo.
1: Kodwa baba ukuphi nendawo kanje?
2: Cartonville.
1: Egole Cartonville. Siyabonga kakhulu. Mama uphi mama? Oh yeah, mama kukhona ongakufakazela kuloko tata sekushilo.
3: Amen tata. Amen. Kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo, siyaphumelela. Qho kusisa sihlala siphumane messages emali. Silibele ubonga nempilo. Ubaba wawuke wambona embonweni ethengelwe abantu ngumntanakhe ezawubulawa ebengahle into yaserenkini kube serenkini. Beza kuye abo bantu ngogcobola lapha ekhaya bazomxelela ezonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo.
1: Iy'nkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona.
3: Amen tata. Zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazawubulawa, kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lono tata.
1: Shaleni izandla lomndeni. Amen. Singahlala phansi. Sondela baba wami. Ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi?
4: Igama umfaniseni wakamcobothi. Engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule. Insebenzo ngiye ngayisebenzisa besekade ngagcina ukuwina. Ngiye ngathi mangibalisisa kahle nje ngithi ngisoloko ngaqala ukudlala, ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngomsombuluko uze kuyophela isonto ngiloko ngiwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje bengidlale ngemali ebengiyiphethe yaphela ngase ngincuzulwa kule kamprofeti. Kodwa ngithe sengiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinumber zami zingwinele u-26 ebengiwudlalile.
1: Wawena
4: 10,000 kusekhona-ke nokunye-ke ngizazocela ukuthi ubaba mhlawumbe ngizazobe ngixoxe kahle naye bengize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngendlela engingabonga ngayo.
1: Wawudlale ngamalini ngalesi khathi uwina 50,000?
4: Kwaku 90,000 baba.
1: Hawu kwaku 90.
4: Kwaku 90 ngikwalungu SSSA emgedeni. Kwaku 90 la kwaku 90 ngangidlala ngo 10 rand la.
1: Wadlala ngo 10 rand wathi wawina 90,000.
4: 90,000 inamba nje ngafika ngasicela nje kusise emshini ngathi nje ngicela ungidlalele inamba eze quick pick ngamtshela nje kanjalo. Wangidlalela low line north ngathi ngafika nje u 90,000.
1: Wadlala ngo 10 rand wawina 90,000. Shayelani izandla. Egophi okubongayo ngaphansi kwengelosi ka Dr. Ngema uMavula kuvaliwe.
5: Ntombo wonyawo lo okhulumayo ngiyabonga ngaphansi kogcobo lika baba uMzinto Ngema.

0: elongaqala nje ukusebenza insebenzo za layikhaya is from 2019 having win and ngiya wina na namhlanje nje bengena imali yokuza bengifonela call center ngasho ngathi hayi ngiyeza ngizoyithola imali ngiyeza sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje R100 ngasha kabili kathathu ngo R3 kwavele kwangena u
1: R3400
0: yeah na manje nje ngoba kade sithula ubufakazi lapha tho uNdlunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga ngisabonga U3.5 ngathi ngibele imuva ngathi ngiyadlala manje ngathola U1.5
1: manje la inkonzweni shale nezandla yeah mama yini oyibongayo ngaphansi kwagcobo lo mprofeti ingelo sisebenza kahle kangaka kamavula kuvaliwe
2: amen baba ucingele imthembu wamaphumulo ekhaya kusemphisi ngokuhlangidlala uthongathi into engiyibongayo ku engilozini kamprofeti ngathenga esendisoyo awu trim ngathengela ubaba wakwami ngathengela ingane yami ngathenga yami wokuqala ubaba kwami waboshwa ngo-December alokhe icala lakhe lolihlehla uthe nje sengimthengele lona wagquma kanye wasebenzisa wathe
1: iback to the sender stone
2: yebo
1: yeah
2: ubaba ke wayisebenzisa mayefika ecaleni lavelo wathi waseliphelile
1: how
2: thank you ngizothola lo fakazi ubaba lo ngithi ubaba kezi lokhu hayi nje
1: ubese mana icala lakhe elanini
2: beboshwe ngo-December watholakala edakiwe phethe nesibhamu esingekho emthethweni walokhu bemophele ngaphandle bewuthisha elokhu eya nje emayeyakhona lokhu ephathwa 1.5 njalo nje njalo lokhu khwela ummeli
1: iphelile manje icala
2: iphelile manje kade yile nje ngo-June
1: mhlale nezandla umama ngaphansi kwengelosi ka-Dr. Ngiyamavula kuvaliwe yini oyibongayo baba wami
3: Dlokovu Mavula
1: Nkosiyami
3: baba ngimthala nginawe la ekhaya ngibanjwe izinkinga zomsebenzi
1: yebo Nkosi yami
3: kodwa ngogcobo la ekhaya eyi baba okwami kuyacoba ngiyayisabela nokuthi ngikhulume kakhulu imanga nemangaliso ekhweni lami befuna ukungibulala kwaphinde futhi kwanokuba izingane yami bafuna ukungibulala kwathiwa khona bafana abangilandeli intatata abo bafana labo bakhuluma bobathathu ukuthi kodwa lo baba sizombolalelana
1: ya
3: ayi asambe sobayitshena ukuthi ayi akadubuleki mavula kuvaliwe ngogcobo lakho mkhulu kuningi ngiyakusaba ngoba abantu abakhulu laba abangenza kanje
1: mshale nezandlo baba ugcobo lomsebenzele hlala phansi baba sondela babo wami yini oyibongayo ngaphansi kwagcobo likamavula kuvaliwe
4: umavula kuvaliwe ngibonga ukuthi ngaya eshowe uma ngifika eshowe wanginikeza ukuthi ngizoshanyela uma ngishanyela ngase ngibona inyoni engaka ehamba ebaleni ebusuku
1: hawu wabona inyoni ehamba egcekeni ebusuku ya
4: ngase ngiyayixosha khona ebusuku ngiyishaya vele ngaphuma kwakuko-10 ngiyishaya yahamba yaphinde yabuya futhi ngaphinde futhi ngilokhu engisebenzisa lezi zinto uma ngisebenzisa lezi zinto-ke ngayithola isiyifile ngakwamakhelwane
1: how
4: ngizotshela yena umama ukuthi nayo inyoni isiyifile ngapha ngezasi kwakwamakhelwane ngaphandle wafika kumama-ke cha wayibona-ke nayo inyoni kathi nayo inyoni ifile le
1: mama yini ongayifakazela
4: ngayise ukuthi-ke ukuqeda kwami ukusebenzisa lezi nsebenzo kwase ngena u-13,000
1: hawu uvela kuma 13,000
4: wawuvela kwasaza cabanga ukusebenza ngagcina ngo-2017
1: hawu ngokubanjwa kwale nyoni egcekeni kwase kuvuleka imali engango-13,000
4: yebo
1: siyabonga kakhulu mama ungafakazi uthini lobu bufakazi ubaba sebethulile
0: ngingasho nje ngithi na uqinisile ubaba khona bezikhona izinto ebezikhona laphana egcekeni kodwa besingeze singanaka kakhulu kodwa besiyizwa before ibihamba phekwendlu lenyoni ihambe ifikiwele ngale elokhuzaneni kodwa ngaleli lange efika siyibona ebusuku wathi mangabe sethu uyaphuma angazi nami ukuthi kwakwenze njani wathi

0: umunye ubaba ezansi usethi mase tututu yaphuma wafica ifile like 18 ngaphandle e-18 shuthi the time ayiqosha shuthi yabaleka yafika yafela e-18 ngaphandle
1: nani sebenzisa insebenzo enganginikeza zona
0: yebo baba kwangene yena futhi kwasebenzisa yena futhi mina ngangangenanga kwangene yena
1: saba kakhulu shayelani izandla nishale lomndeni sondela babo wami baba yini ongayibonga ngaphansi kochobo luka mavula kuvaliwe
2: makhubana mbongolweni lo ngisuke mnambithi ngifike la ekhaya ngo-2022 nginenkinga yesikweletu esabantu nje ababengifuna kakhulu ngebhamu futhi nje basemathekisini bayabulala vele so kodwa ngafika kuwena baba ngangakuthembi impela ngifuna ukuqamba ngathi mina ngangizofuna ukuthi ngibe nemali kahle kahle ngangazele impilo le wena wafika wathi asiqale silwe nempilo yakho ubone ukuthi ke into zakho zizokuvuleka yini ngithe ukuhamba kwami ke ngakusebenzisa lokho zahlehla izitha zasefika nje zifika befika bangangenza lutho abazangibangenzela utho ekugcineni kwabo basebebuya bathi no ungabusayibuyisa imali sengibuyisile u-5,000 bathi ke ungabusayibuyisa imali senzele umsebenzi futhi uqhubeke nomunye umsebenzi saqhubeka nje sazwana kanjalo ngiphinde ngabuya nje kuwena into zami futhi zaphinde futhi ke zaphakama ngibonga nje kakhulu ugcobo lwakho amasayithi ami bengiqasha nje ngithi ngiyaqasha kwathiwa hayi sebengidayisele indawo ngifuna ukuvula i-hardware njengamanje ngicela ukuthi iphakame phezulu egoli ngisanda ukulanda itekisi last year ngale ngo-August ngisuswe imoto khona imoto engangiyithengile ngithi ngizoyiletha la ekhaya ngebhathi kakuzange senze ukuthi ke ngiyilethe kuzoyibusisa yawa ke kodwa ke sasinda saphila kodwa nje ngiyabona ukuthi izinto ziyaphakama
1: ushale nesandla enkulu uJehova kubusise kusazokuphakama kakhulu mama wami yini ongayibonga ngaphansi kwengelosi kaDr Ngiyamavula kuvaliwe
0: kunoma wengane lapha ekhaya wayeyobeletha ngolesini wafika esibhedlela wabeletha ingane bathi ivukele isibindi yangancela ingane ngoba ngovale nganginalo angiyanga ngisho koyibheka ingane kuthe mase ngifonelwa la ekhaya ngitshenwa ngalo hambo lolo siya kulona manje ngabe ngacabanga ukuthi angibeke le ndaba ukuthi hayi bo nakho sekuthiwa ingane ivuvukela isibindi ingane ayisancile
1: kho sibonge simshaleni izandla umntwana usephilile mama sekukhanyile konke
0: sekuthiwa umntwana useyancela
1: usephilile umntwana useyancela
0: nisengicela ukuthi angabe sayake lapha esibhedlela eShepstone de bezohlinzwa khona
1: shani izandla umntwana ophilile uyancela asimeni ngenye
3: unomvula wadlamini ngitha ake nami ngithula ukufakazi ngomashanela so ngafika ngazothenga umashanela and then ngaqala ngasula ngakoropa ngawo phansi ekhishini amakamela phezulu so kwathi ngomgqibelo ngase ngithi ake ngiye phezulu emakameleni ngangena ekameleni lokuqala ngawuthela phansi ngoba ngiphethe ibhodlela so ngiwuthela kanje bese ngithi ngemopho so uma ngithi ngiyawuthela phansi kuvela ekameleni lelinye ngibona umuntu ehla ngamastebis and umuntu ongaka so ngathi ngoba ngikhile nje eminyango ngayibuza ukuthi kwenzakalani ngabuya kazomtshela kubaba wathi ubaba hayi ziyaphuma izinto ebeziyinkinga kumina so manje ngihleli phansi lapha ngiyasaba ngithi hayi ngilinde ukuthi ngizofakaza mase kuzokhula kanti nako lokho kwenzekile kukhulu phambi kobuso kaNkulunkulu ngiyabonga
4: zona ekameni likaJesu bazalwane ongena kuleyaminyango ufana nokwethemba njengentaba yaseSiyoni ngoba babazalwane silanda nje simethembile amen bazalwane nami ngafika la ekhaya ngithi ngisindisiwe ngiyihudula kodwa uNkulunkulu angenzela imanga bazalwane kade ngiboshwe ingane ifuna ngiphume emizini kababa owami umuzwa ukhona inanda kodwa wawa nesimanga seyimvula ngabuya ke ngeze emzini kababa kusho ukuthi ngayifica izingane zizenza lento yazo yokuphuza nokujuxuza ngafike ngaba inkinga bazalwane sesilihambe lelicala isikhathi eside lingapheli kusho ukuthi nasenkantolo babe naloko nje ukuthi bazokwenza njani ngaze ngeza la ekhaya bazalwane lifike bazalwane laphela kwathiwa

0: ungathini kumuntu onezingxaki ungathini ngeenkonzo umavula kuvalwe ayimemezelayo ungathi akenze njani umuntu
1: ingathi nje baba olaleleyo njengamanje uma umavula kuvaliwe ethi unenkonzo ngolwesihlanu ethi unenkonzo ngeqhawe makasukume aye khona ngoba tata uvula izinto zivalekile ukaca maketha angaboshiwe tata
0: hayi siyabulela ma
1: ngiyabonga tata
0: yebo kwamavula kuvale sokwemukela
2: Bavula kuvaliwe
0: yebo baba wami ninjani
2: aphela mavula kuvaliwe
0: baba wami
2: mavula kuvaliwe ngimkhathini
0: Okay. Yabo.
2: Ngabuye emgedeni ngahamba ekhasini ngathola imali ya 3000.
0: Ah, siyabonga kakhulu ndoda amadoda akuqhubeke kuye phambili.
2: Ngiyabonga ngomvula ovaliwe.
0: Siyabonga. Siyabonga kahle.
3: Ngomvula ovaliwe ngizobonga, ngicela ukubonga kakhulu.
0: Yini oyibongayo?
3: Saka ngangazala ngomthungo, umthungo uyavula ukuvuza amanzi, ubhibha ubovu, uneyilonda, umngani wamanzi sesontweni lakho ngathi ngumkhuculi ngiwuphuza, ngingena esibhedlela ngiphuma zibe ngasizala kodwa umkhuculi umsizile, ngiyasebenza mina emsebenzini ngoku.
0: Umthungo awusahluphi manje?
3: Awusahluphi ezipholini uphelile kwawona uvalekile.
0: Uvalekile umthungo? Ubukade ukuhlupha lo mthungo.
3: Ubukade ukuhlupha ngene esibhedlela ngiphuma kodwa ngangiba ngithola umkhuculi ngaba right tata.
0: Ey, ey mama siyabonga.
3: Ey, siyabonga nanoba kakhulu.
0: Hayi uJehova makakubusise mama qhubeka nempilo.
3: Baba ngizobonga kakhulu namhlanje.
0: Hayi bo,
3: Bendikade indoda yami yathathwa yintombazane. Ndayalelwa ngumakhelwane uba mandize apha ecaweni. Ndafika ndathenga itshele ezimeleezilekhosi lezitha.
0: Ya.
3: Mandithenga itshele ezitha ndalisebenzisa tata ndagquma ndahlamba ndimbiza apha kulo. Xa ndimbiza wabuya nyhani ndithe xa ibuya kanti oyihambe nezikhwama intombazane ndeva kuthi iyagula kuyambula kuhambe sesibhedlele.
0: Hayi bo.
3: Kodwa yena ubuyile ngoku tata ndinaye ngondithetha apha endlini ndiyabonga kakhulu tata.
0: Ubuyile ubaba wakwakho?
3: Ubuyile baba ukhona.
0: Ubuyiswe ukuba uthole itshe lezitha?
3: Yebo baba.
0: Hayi mama siyabulela uThixo.
3: Yebo tata.
0: Hayi. Fona mlaleli wami, fona mlaleli wami.
3: Baba uDokotela ngicela ukuzisa ubufakazi. Ndafika inkonzweni yakho ndathenga unozimanga ndawusebenzisa.

0: kanti ngafika enkonzweni yakho ndathenga unozimanga ndawusebenzisa.
1: Yebo ma.
0: Bendiyiklini emsebenzini kodwa ndinama-qualifications. Ndithetha nje namhlanje ndifumene i-promotion ndise-ofisi yam ndirhola imali enjengemali
1: ndiyaathiphaya
0: ngenxa yomsebenzi kanozimanga. Ndiyabulela kakhulu babudokotela.
1: Wafika wazothenga izinsebenzo.
0: Ewe tata.
1: Wathola unoyimanga.
0: Ewe tata.
1: Manje into isiyenzakele empilweni yakho. Ususukile kube niyiklina wavele wathola umsebenzi ongaphezulu kokuba yiklina.
0: Ewe tata kunjani.
1: Oh mntana msiyabonga kakhulu uThixo akusekelele iqhubeke into zakho ziye phambili.
0: Ngiyabonga tata.
1: Koma uvula kuvalele sekubuke sakwamukela.
2: Bavulavule kunjani baba?
1: Baba wami siyaphila.
2: Siyaphila baba wami. Baba wami ngiphakama nokuboka lana.
1: Yebo baba.
2: Ngafika esontweni wangiprofetha nganginenkinga ngizohlinzwa nginecancer. Uma ngifika ngilapho ngiyohlinzwa ngalo ema ngangikadiagnose icancer. Ngafika bethola bathi akusabo abakatholi lutho akusekho lutho.
1: Hayi bo.
2: Babuza bangenze kanjani.
1: Ya.
2: Awu ngabatshela ukuthi bengiye enkonzweni kaba mavula kuvaliwe. Uyabona?
1: Ngiyabonga
2: kakhulu. Bonga kakhulu baba ngiphilile manje akusukho lutho angithe maphilise. Ngi-right manje.
1: Baba wami siyabonga kakhulu khehla lami.
2: Bonga mina baba ngiyabonga kakhulu.
1: Yebo kwamavula kuvale sokwemukela.
3: Hello. Mavula kuvale.
1: Yebo baba wami ninjani?
3: Ngiyaphila mavula kuvale.
1: Baba wami.
3: Mavula kuvale ngimkhatheni.
1: Okay. Yabo.
3: Kapu ngabuye emgedeni ngahamba ekhasini ngathola imali yango 2000.
1: Awu siyabonga kakhulu ndoda madoda akuqhubeke kuye phambili.
3: Ngiyabonga ngombola kuvalelo.
1: Siyabonga. Siyabonga kehle. Owokugqibela lo. Kwamavula kuvalelo sokwamukela.
4: Yebo sawona baba njani.
1: Mama wami vala umsakazi emva kwakho nyaphila ma.
4: Ngiyaphila baba content ngizwa ukukhuluma la iRadweni ukuthi yakwazi ukusiza abantu abasetshenzwa ngenhlabathi yamathuna.
1: Yebo ma.
4: Nami kade ngizama ukuyilungisa indaba yami ukuthi ngithola abantwana lutho ukuthola abantwana nomsebenzi ngiyawuthola.
1: Manake we mama mana indoda unayo.
4: Ukhona yebo naye umuntu.
1: Ehhe cha njengoba uthi ufuna umntwana mina ngifuna ukwazi indoda uthi unayo.
4: Yebo baba.
1: Uhlala nayo.
4: Yebo baba.
1: Okay. Unayo nabantwana?
4: Unabo abantwana inkinga mina.
1: Wena unabo?
4: Yebo.
1: Inkonzo seCameroon niyayenza?
4: Yebo baba.
1: Okay, lalelaka. Sigani nobabili kimina.
4: Yebo.
1: Ngizonilekelela.
4: Yebo.
1: There's one.
4: Iphinde ngizoba noma futhi na uma wasetshenzwa kanjalo yena ulwadumba umlenze yokwenza ngihawuli kapa kwakhe.
1: Ya.
4: Waweqa ke kwathi kufanele ayobeletha kwangabeletheka wahlinzwa. Nganoma lesi sichitho senze ukuthi mina nje angangifuni nje ngokuthi into ekuthi ngiphumeleli nje yasikasetshenzwa yena ukuthi akangifiseli into ezinhle neziyaphambili yazigcina into ezinde zonke ezibuhlungu.
1: Kulungile nafana ngifike ngizonihlolela ngizohlola ngizoyibona inkinga ngisizoyilungisa leyo nkinga mntanami.
4: Yebo.
1: Uneminyaka emingaki?
4: Ngina 31 manje
1: lento yaqala ungena ngo 2008. Eh usemncane mntanami, usemncane mntanami, ngizokubusisa mina uthola amawele.
4: Yebo baba.
1: Ya, indoda ikhona eduze njenga manje.
4: Yebo baba ikhona.
1: Ngomnikeza ifoni.
5: Yebo zobona baba.
1: Baba wami, umama uyangitshena isimo enibhekene naso. Ngiyabonga, ngiyabonga ukuthi ube indoda. Amadoda njengawe mancane emhlabeni sikona. Make babona nje umuntu osifazane banenkinga nyana bayagquma kuyena.
5: Yebo baba.
1: Ya, yenzani indlela ningibone.
5: Oh, okay, hayi sozama.
1: Ya, ngiyacela, ngiyacela niyikhuthalele inkonzo ningayiyeki, niyikhuthalele inkonzo. Nishaya inkonzo, nishaya inkonzo, nishaya inkonzo. Shaya inkonzo, shaya amahlandla bemathathe bemane, bemashani. Alright, yathuka le ndoda idlayibo.
6: Ngabe unenkinga kahlukela? Zitholele imbiza umkhucululi ka Dr. Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe. Kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe i-stroke. Kanti ukhona unozimanga, isiwasho esivula izinhlanhla, sisuse amathunzi. Umashanela

ngaphambili wazoletha le mali umprofethi adilethe bese kuthi ke ngomhlaka 11 bese uyafika ke seniyokwenza insebenzo ke nomprofethi. Ngikholwa ukuthi ke uyangizwa sihlobo sami lapha ekhaya, uyangizwisisa. Uma ungangizwa shaya ku 079-655-1813 uma ungezwa nje ushaye lapho ubuzisise kahle. Kodwa nakhe ngikushilo ngithi namhla ka 10 insebenzo yethu yomuntu ongaphumeleli eyintweni azenzayo. Ongasazi sizathu umprofethi uzofika acacisela ukuthi kahle kahle yini sizathu sokuthi wena ungaphumeleli. Engikuthandayo ke azokugcina nje ngokuthwesa umthwalo wokuchazela ukuthi yini enza ukuthi ungaphumeleli, kodwa uyokusiza. Uyokwethula umthwalo ngomhla ka 10. Phuthuma lapha eSango House, 4th floor number 421 Goodsmith Street. Ufike u 10 ekuseni engakashayi, ufika ngaphambi kuka 10 ekuseni. Uphethe umnikelo wakho ka 1,050 rand, kuwona 1,000 owensebenzo, u 50 rand owe transport. Bese kuba umhla ka 11 ke nawe futhi uzofika uzokwenza leyo nsebenzo yakho yokungaphumeleli emalini. Uzokwenza lensebenzo yakho yokuhlala ekweletini yonkosiyami. Uzokwenza lensebenzo yokuthi wena imali uyayiphatha kodwa iphele ezandleni ungazi ukuthi wenzeni ngayo. Uzokwenza lensebenzo yokuthi wena noma usowenzela umuntu umsebenzi noma abe mkhulu kangakanani kodwa wena mase kumele akukhokhele lutho kuba inkinga. Uzokwenza nansi insebenzo yokuthi wena uyayikhandla uthi ufuna imali kodwa mase kufanele ukuthi imali ize kuwe lutho ayizi kuwe. Ngomhla ka bani? Ngomhla ka 11. Abanye bethu ke baliqalile lolu hambo lwalezi nsebenze ngikhuluma ngazo, kodwa kwakuba ukuthi ke indlela vele oluphethwa ngayo ke mhlamba amandla bengakabi nawo ngalesa sikhathi. Nanto ke ithuba lakho ngomhla ka 10 nangomhla ka 11. Ungashaya nakuye umprofethi mhlambe makukhona ofisa ukukubuza ozwa ngathi awuzwisisi kahle u 082-098-1282. 082-098-1282.